shekwa virigila da wala wa ba hola wa ba ka magana ba ganyana iyaka.